masihe cho sikel bi hua o tin sa se go sa kha wa she har ku hi ku he tu se ni mine ke hua o il telin ko se William Sui hei i pakote wa hua o ku tin sa se wa ku hi ku telin ko se Charlie Nielli e wa hua o ko haku thai sa che un tha te ku hien te chuta ko un ko se ko te sore ta ha ke ku ta ko yat ai ta un ten tai ko ke ku ta ko

fapasaintu katsaku hiente ko komle walaku sho de le walaku iti wara huite ku ko wal hi khono le tsa wote ko ito tsin ku hiente shon de le ku ko wal hi khono rakets a wote ko ote she haise enterprising to katsaku hiente.